0: otu ahụ kadio onye ọbụla chegharịa nchegharịa m chọrọ ikwute okwu ya enwere onye mpụ na-atị ka o chegharịa asị aha ya wụ Kenneth asị aha ya wụ Kenneth asị ya na-arụ ọrụ na ndị APL ndị APL unu lere m onwere onye aha ya wụ Kenneth osinu Kenneth chegharịa Kenneth chegharịa amamina agwata onye ọbụla nwee nchegharị n'ime onwe ya Kenneth Kenneth nwekwanụ nchegharị adị ndị kwere nkwasị gị bụ inyuru ha ọkụ kamgbe ị lere prepared mita ha ga-ewe ya ọnụ mmiri na-awụju ya na-amagbu amala ihe n'ime ya mama ụta isi nọrọ n'ụwa ka anyị awụrụ ndị nke ga-awụzi echeta ebewenyere ndị ọzọ anyị chegharị ụkwa na ọ dị mma echikwa gị si na-aga ụlọ ụka onye ahụ gara aga ozugbo ebukwere gị n'ekwentị gị si nọ n'ụlọ ụka ịnọ n'ụlọ ụka ekpe ekwene gị na ị na-abịa na-abịa kamgbe ọnwa week atọ ị gabele na ụmụkarị ka gaa lee ndị ehi ihe were prepared mita ha ọnụ mmiri na-awụjula iyi ya obi ama gị ma gị na-alakpa ehi ụra ama na moto gị si nwụrụ na ị ga na-ekwu ọzọ na-eme ọzọ chegharịa kwa n'ihu ebe akwụkwọ gị aka ụwa nkwasị gị sikwa ị na-abịa a na-edekwa anya gị otu izu izu abụọ izu atọ ọnụ n'ime nwekwa gị Kenneth chegharịa maka enweghị onye makwa echi ọnwụ ihe mbiri bịakwa n'ehihie a ikwu ha na si ga adịme otu a ma ịkwa n'ihe ị hụla gị onwe gị wụ onye mmadụ mere ebere mmadụ mere gị ebere otu o siri dabara ị hụla ihe mere ndị mmadụ anazịgo eme ihe ọma ọsọ gị na-akpọkwa gị ọnụ ọsọ gị ụfụfụ na-ebi gị n'ọnụ ụfọdụ ndị asị mba ọ bụrụ ha na nke awụ nke ha ga-edinwu ha na-eme na ịbịara ka ịdọrọ ego n'ebe ndọrọ ego pos ka ịdọrọ nnọọ nwa ego ya nweta e siri nwetụ nnọọ nzikọrịta ozi na-eme anya ụra anya ụra o kweghị aga onye a esi na mmasị ya sị gị ebe i si na nwe gị ma nke ị ga-eji gbado ụgbọ gawa ebe ị na-aga ngwa n'ihi emechazie na imere ya n'ụlọ ekerịta akara ekwentị ka ị kara obi lee akara ekwentị ahụ gbachie ya bụlọkụọ ya ka ego na-abịala gị n'aka chegharịakwana mama ọdịdị nke mmerụ ahụ mama ọdịdị nke otu a ga-esi lee ganye n'ihu taa aga ahụhụ ihe imere echi ugbu a ewechi ụwa kpọwa gị ihu eme ugbu a ha sị gị gbala ụchọ ndị amụma ebubere gị na enwere nwanne gị nọ n'ime obodo na-afụrụ gị ọkụ ite ọma na ọwụ ihe ọjọọ imekalatara ebe imekalatara ya menwe gị ihe menwe gị iche na ọ naghị ere otu a nwaanyị aha na ugbu a na-asụ ude si ochimo ndị mmadụ onye nọnọkwa nga mụ na ya na-ekwu anya na-asụ ude n'otu ihe a sị bemepụrụ ya ebere si ya ngwa were ebe ọ bụ na ị ga-emecha mere m ya ya enye gị ntụkwasị obi ahụ olee ọsọ gị aka oyi ọsị ha maa ma onye ewu gị were ego aha kachie obi ya kpọgidere gị n'ekwentị kpọgidere gị ekwentị kpọgidere gị ekwentị gị lezie ya gbachibido ya ụzọ ya kpọzie gị ya n'ebe pampampam echi ihe ga-eme gị ga-eme gị abịa metewere gị ebere ma na ọhịa imetere ka ị na-akwụ ụgwọ ya unu chegharịa Kenneth ọ gị ka m kawakwa chegharịa were nnọọ obi chọọchị gawa nnọọ n'ụmụkalịka gaa lee ebe ehi ihe were prepared mita ọnụ gaa mara ihe mewu ya nụ kemgbe week atọ ị gara ebe ihụ yọkasịa ya gị ritu oke mgbe ihụ ọ ndị enwekweghị ọkụwa ndị ke na-abịa tụwa abịa na ndị gị hafụ ya ebe ihụ Kenneth ndị mama otu a ka m si na-asịkwa gị ndị ebe ị nọ akala m otu ke m chedịrị m amaghị m otu o chedịrị gị ebe ị nọ ugbu a ihe ewu mmalite izu ebe m ga-eji ugbu a tụwụ na ụka na ntị si unu chegharịa ebe ihe niile a na-eme ekpere a na-ekwu ịrụ ọrụ n'isi unu chineke lekwe olee ebe ị nọ lee ichegharịkwara echegharị gakwara ụka onye ahụ ka ọ wụkara awụsa ya ndị otu o siriri gị olee otu o si were na-akụ akara ekwentị gbagbukwu efasatọ efu wasatọ otu isii ya bụọ atọ atọ asatọ isii ọ bụ nwanne ebe efasatọ otu atọ asa isii ya bụọ ise anọ ise atọ akpọ m maka ndị ọkọrọzi eme ọzọ ndị sowokwu ọnụ mesoro omume m ndị a ga-emere ihe ọma ha chịara onye ahụ waka sịzi ihe ha ga-eji akwụ ụgwọ bụ ihe ọjọọ chegharịa alo
1: enyi mba enyi oyo
0: owei
1: ọdịiche
0: ndị dị ebedele
1: oyo onye ọbụla chegharịa o
0: ahịa m na-ekwu o
1: ahụ na ikwuru n'ụtụtụ na ehihie a ọ n'ịhọ
0: gbaga m
1: anya
0: taa
1: anyị abịara n'ilere gị taa wa
0: naanị m o wụkwa m na awụ m na gị ka elewe o
1: nke m aha akụpụtabere ya nọ
0: mgbe ọbụla e jiri
1: kọọ
0: mama na n'otu a ga-esi akụ ya
1: ọwụ
0: a na-ewe gị iwe adigiwe.
1: Ya we le toge le tukwa no mu akwa no.
0: Ndi ko ye garoro ge egu gi. Onye garoro ge. Achokwa m ka od ha. Na pe hun kulu od ha ke ma. Aleji kulu od ha ke me ya. Achokwa m da da wa no no ka nwa mad. Aya ta kulu tu.
1: Ayo ye na ko wa ugu a wo no ona da alam de ma.
0: Da de ma.
1: Ema oro ema na wa ko bo jide ye wa. Ya tuna rele beza azazum bu kwes.
0: O tu a.
1: I will now.
0: Ekele kwa lam gine hihi ama kando mwado ge kachigo zie gi obura ina ge baima ya gazie ndewo. Halo.
2: Anti ayo.
0: Samto.
2: Efine mado.
0: Ete akadio.
2: Eo, aso yoyo. Eh? Onu guna ata gen.
0: Eh.
2: Ta, ya mura chihani yao.
0: Ote wa.
2: Ote wa. Ote wa. Ote wa. Ote wa. Ote wa. Ote wa. Ote wa. Ote wa. Ote wa. Ote
0: Hello. Hello. Dikin is Zua.
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
1: Chapter 4:17
0: Oh, all right, you may. What's wrong with you? What? Isi ha chegharia nkwanine ha ekwere anyi tupu ha bia wetara anyi prepared a onwekweghi nke obula ha na emezu muwa wembo happy day comedy obia dege mama onye obula chegharo yoyo wanyi Portugal burai na ga dalu son woke mara mande wo obuto no hello
3: hello
0: owe
3: adije
0: cha yozo shi first road ndi oti mene dede
3: Ana
0: aga ge.
3: Nse ge. Aga ngo babi jiro yi. Awo jiro yi do ko ade no.
0: Eh, akwe hona ni onde ababa wa mpo no no. Eh?
3: O kwa kene ta ho.
0: Akwa tu kene ti a o. Hm?
3: O ya wa di abo.
0: Chai.
3: Ugo ra no, e no na na bela ke na wo bra nya ele ele gi bo.
0: Ana aga ge.
3: Eh. Oyo.
0: Eh?
3: O ra ju jo e ma e ma ju. Tetiti ekwuputala ohere agụmakwụkwọ ọbụla nke emere na-abụghị n'usoro nke wepụtara ugbu a maka ịchọta ohere agụmakwụkwọ n'ozuzu oke bụ nke iwu megidere na-adọ ụlọakwụkwọ mahadum niile gbaa gburugburu obodo aka na ntị ka ha ghara imetọ usoro nke inye ohere agụmakwụkwọ akwadoro nke ekwuru na ọ ga-akpatara ha ntaramahụhụ. Onye minista na-ahụ maka mmụta bụ Maruf Alausa bụ ya nyere ya bụ ịdọ aka na ntị n'ọgbakọ nke emere maka ụkpụrụ mmetụtara ohere agụmakwụkwọ nke afọ 2026 n'ụlọakwụkwọ mahadum anyị ha Ahirodo na Abuja na-emesi ike na ụlọakwụkwọ ọbụla ndị sikwa n'azụ ụlọ were na-anabata ụmụakwụkwọ na-abụghịkwa nke otu ahụ government siri were ihiwu usoro ahụ ga-abụkwa nke government na-agaghịzikwa elegbara anya n'ọdịnihu. Ọ bụ onye nke kwuru na ịdị otu ihe kwesịrị ịdị n'usoro nke inyepụ ohere agụmakwụkwọ ka bụkwa nke si n'isi mmiri were na-enyepụ bụkwanụ nke ga-emekwa ka ọdịdị nke ịhụta ụlọ akwụkwọ Naịjirịa dịka nke kwesịrị ike ga-abụkwa nke a ga-ewetaghachi ma gbakwunye n'ọgbọ nke ime ịgharamịgha nakwa ụfọdụ àgwà ndị na-adịghị mma nke a na-emegha n'otu esi enye ndị ụmụ akwụkwọ ohere agụmakwụkwọ alala ka n'anya ugbu a. Ọchịchị etiti amapụlọkwa na ha ewepụla ihe ọbụla nke bụ na ndị na-achọ iso le ule nke UTME bụkwanụ ndị nke si na ha chọrọ ime ihe ọbụla bụ nzere nke inweta asambodo mmụta mbụ nke NCE na kọleji mmụta ọbụla ugbu a adịzịghịkwa n'oge a. Nke a bụ nke onye minista na-ahụ maka ọbụla bụ nzere nke inweta asambodo mmụta mbụ nke NCE na kọleji mmụta ọbụla ugbu a adịzịghịkwa.

ụlọ ọrụ ala anyị na-ahụ maka nchekwa eji alọ na okporo ụzọ adụọla ndị ọkwọ ụgbọala ọdụ ugbu a ka ha hụ na ha ga-abụ ndị ga-ekekwu nkwụcha ma kpachara anya ha nke ọma nke ọma n'ọdịdị otu ha si akwa ụgbọala n'oge udu mmiri abụkwanụ nke ekwuru nọ na ha ejila nwanyị ugbu a na-azọnye ụkwụ n'ụfọdụ akụkụ ndị gbara gburugburu obodo anyị. Onye na-ahụ maka mmụta nke ya bụ ụlọ ọrụ bụ Osondo Henry bụ ya kwupụtara maka ya bụ ntụziaka n'ajụjụ ọnụ nke a gbara ya na Abuja. Henry kọwapụtara n'oge udu mmiri bụ nke kwesịrị ka onye ọbụla jiri ezigbo mkpachara ya na-eme ihe n'ebe o metụtara ndị niile na-agba n'okporo ụzọ ma gbaa ndị nwere ụgbọala ume ka ha hụ na ha ga na-enyocha ụgbọala ha tupu ha amalite njem nke ga-eme ka ha hụta na ụgbọala ha tozuru oke ịnọ n'okporo ụzọ adịghị ama mma.

Njojo, nanyocha gawala ni hubua. Aga guno otu ihe si were ga maka ya bụ ọnọdụ. Otu ndị ọkpọ egbelele nwa akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ Uniben gbagbuo ya na nso nso ọnụ ụzọ ama nke ogige ụlọ akwụkwọ ahụ ma merụọ ndị ọzọ ahụ. Ndị ọkpọ egbelere otu nwa akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ mahadum Uniben gbara ya tọgbọ ọfọ nnọọ ntakịrị ya erute n'ihu ọnụ ụzọ ama nke ụlọ akwụkwọ mahadum ahụ. Ndị ọzọkwanụ nwetara mmerụ ahụ. Mmadụ 11 nwụrụ anwụ dịka otu ụgbọala wụpụrụ n'elu akwa wụpụo n'ime mmiri na okporo ụzọ awara awara sitere Lagos gawa Abia.

0: Omani ihe mere m jiri kọ nwa m nwaanyị a ga-awụzi aka ji aka ugbu a ihe o. Ọ bụghị na m kpọrọ ya ụgwọ. Nwa m nwaanyị a nwetara mmeri na ihe omume nke ndị Big Brother Naija All Stars a kpọrọ Ilebaye Ọdịniya. Nna ya si ya febatụrụ ya aka o. Na ihe mekwana ya jiri febatụrụ ya aka kụdụ ya sa ịwụkwanụ nwa m ama ịmụrụ gị o. Ishikwanụ nga afọ ama mmiri aghọta ama ịmụrụ gị ya kụbatụrụ ya aka o. Adịsa m ọwụ maka ya kpọrọ ya shi. Kama ọ bụ n'ihi iwe maka otu ihe siri malite o, na mgbe ha nwere otu ọgbakọ ezinụlọ na nwa agwa ya gbanwee na kemgbe ọ gwụchara nnọọ ya bụ onye nwetara ihe mmeri na oge iwe ya ka dịkwanye ya na ya ha ihe febatụrụ ya kasị nwatakịrị a mmụkwanụrụ gị o. Ihe ga ihe ugbu a ga-awa akụgbuole m nwa ma enwere m obi ọjọọ n'ebe ọ nọ. Nwatakịrị agbafọ ma nọ n'ụlọ ọgwụ nwa ajụfọ si elu n'otu nna ya mere mana ya ga mmemme ya na-elu ego na dollar na dollar. Ọ wụ ihe nna ya ga-aba ugbu o. Si mfeba aka mfebatụrụ ya wụsa agwa ya gbanwee si masị m ajụtụ ya aka si agwa ọma ịmụkwanụrụ gị nwatakịrị ndịkwana otu isi agawara m ugbu a. Ọnọdụ ya wụ ihe nwa ya mere nwatakịrị jiri gbafuolu ugbu a. Ọ chọkwa ịjụ ajụjụ nna ya nọ n'ụlọ ọgwụ kemgbe. Ọ bụ ihe nwata nwoke na-ekwu Emmanuel Ọdịniya. Adịmandị ahụ bụ isi akụkọ ndị nke m hụrụ na akwụkwọ akụkọ The Punch. Dịka m si na The Punch ugbu a na-eze azụbanye ụkwụ m na akwụkwọ akụkọ The Vanguard. Na Vanguard ka m na-ahụ isi akụkọ ole na ole ndị a. Otu pati APC. Otu pati APC o ajụla ndị na-erubere fubara isi o. Ndị mmadụ 32. Dịka ihu akpụrụkpụ n'etiti Nwike. Ihu akpụrụkpụ Nwike na fubara ka dị. Ya bụ olulu awụchiwebe dị taa na-echi. Otu pati APC si ha gaghị anabata o. Mmadụ 32 ndị na-adụnye n'efubara ukwu. Adịkwa egwu. Ndị a bụ ndị chọrọ ịzọ ọkwa o. Otu pati APC si ha erughị eru. Ha etozughị oke. Ihe mere ha etozughị oke bụ na ha na-akwado fubara. Asụ asịkwala na ha ga-alakwa mfanyaka ọzọ. Asụ na-eyikwa egwu na ha ga-alakwa mfanyaka o. Na-ebu ọchịchị etiti ebubo. Na ha mebiela ihe nkwekọrịta nke ha mere n'afọ gara aga. O nweghị ebe ọbụla a ga-anabata mmadụ ịhụ mba maọbụ agbụrụ ọzọ ịkpọ ha asị. Anyị agaghị anabata ya na mba South Africa. Anyị nweghị ike ịnabata ịkpọ mba agbụrụ ndị ọzọ ụgwọ mesowe ha ihe dịka ha awụghị mmadụ. Mba Chineke a ga-ekwe anyị agaghị anabata ya. Nke a ka onye isi ala ha bụ Ramaphosa na-ekwupụta. Asị ugbu a na foto na-enyo Shetima na Kurel maka nọ na Kurel maka ememe agbamotu narị afọ nke Fashoranti nakwa ịgbapụ ụfọdụ atụmatụ ọrụ ndị arụzuru na steeti ahụ. Ka ọ dị ugbu a, Tinubu enwepụtala ohere na ya ga-ewe onye ndụmọdụ maka nchekwa nke ime obodo, ime ụlọ. Ya ga-enwe onye ndụmọdụ maka nchekwa ime ụlọ. Dịka onye ọ họpụtara la ga-arụrụ ya ọrụ awụ onye wụbụrụ onye ọchịagha ndị agha soja n'oge gara aga. Ọchịchị etiti asịla na ị chọrọ ịga ụlọ akwụkwọ kọleji maka mmụta, ị gaghịzi ele UTME. Ị ga-agawazi direct. Otu pati APC o. Maka ịzọ ọkwa nke onye ọkwa gọvanọ na steeti Rivers ha enyochala fubara ebe akọwapụtara na n'otu ndị esiri mee fubara ma ọ wụla nwa shishi emebedighị otu ahụ heke. Maka ịbụ onye isi ala afọ 2027 otu a si na te Jonathan si na ya ga-eso ndị mmadụ asị ya na-ada koi. Jonathan eso. Ọ wụ ihe dago ebe niile ugbu a. Kamgbe Jonathan si m nwekwara ike iso na ntuli aka maka ịzọ ọkwa onye isi ala afọ 2027 ọtụtụ ndị nwere mmiri na-adapụ ha n'ike po. Jonathan si gịnị? Benga Hashim na gwa ụlọ ọrụ INEC. Usoro ihe omume unu nke afọ 2027 maka ntuliaka nwere ike ịkpalite ọgbaghara. otu nu si haziele ihe ga esi ga o maka ntuli aka fopuka bo ni bia bo na sa o nwere ike ikpalite ogbaghara o awu ta ka fubara ga ma nwa wu ya nu o na nyocha ha se APC na eme o maka otu o nwere ike si jiri ahụ otu pati ahụ were zo kwa maka governor na fopuka bo ni bia bo na sa to Jonathan sene ya ga eji otu pati PDP were zo kwa onye si ala akpọwala hia o meni ihe ọma o hazie n'otu nu si eji ozi o menu ka ihe gbanwetu na otu nu si eji ozi maọbụ ata unu ahụhụ nke a bụ ịdị aka na ntị ọchịchịchịchị na-enye ụlọ ọrụ nke si ikikere nọ na ikuku ekwentị MTN Airtel na Glo ndị uwe ojii nwụchiri mmadụ abụọ maka ibu egbe n'ụzọ iwu megidere na steeti Ogun ndị ọrụ na-ahụ maka otu ngwaahịa si abata ala anyị a werela ụgbọala Rolls Royce Lamborghini nakwa ihe ndị ọzọ esi na Canada were azụ ụlọ bubata ya enyefeela ihe n'aka ha enyefeela alie n'aka Canada a si esi na azụ ụlọ tọbata ngwongwo ndị a ngwongwo ndị a gụnyere ụgbọala Rolls Royce na Lamborghini nakwa ihe ndị ọzọ enyeghachila ahịa si osi azụ ụlọ bịa ndị ọkpọ egbe egbuola mmadụ 13 na Zamfara ndị ọkpọ egbe kpụrụ ihe na-opekata mpe mmadụ 13 na steeti Zamfara dịka a na-akọwapụta ugbu a na ihe ndekọ maka nchekwa ka a na-achọ ịkwadebere otu UN ka ha hụ ihe na-emenụ mmadụ abụọ nwetakwara nnọọ ihe mmerụ ahụ ọkpụkpụ gbachishiri nga niile nga ọkpụkpụ gbara pịtapịta ọkpụkpụ dị ka ihe a zọrịrị azọrị n'ihe mberede nke mere na akwa ngafe n'elu flyover na steeti Lagos. Steeti Lagos agbachiela akwa Eko Bridge. Ha agbachiela ugbu a maka nchebe ndị mmadụ maka ha metụta ụfọdụ ihe adị nga. Ịmakwa na ebukuru m ebuku a sị a ga-enye m apointment tupu mana ahụ nwa m nwaanyị o nke a ka nna ya na-ekwukwe sọ dịkwa egwu wake agadị m ka onye ọbịa onye nọ n'ezi n'ebe nwa m nọ agadị m abịa bịa debanye aha sị a chọrọ m ịhụ ya eme ya aprove m abịa hụ ya ochi m nke a ka ya bụ nwata nwoke ka na-ebekwa o ihe nwa ya mewe ya ugbu a nwatakịrị ahụ nwetara mmeri n'ihe omume ndị bụ igu brọda naija ọstas awụ ihe ya bụ nwata nwaanyị na-eme ugbu a nne ya na-asị o alụ okpere eke kwekwele oke mgbere gbaa ji o ihe ka ihe m hụ nwa o nwa ke m mụrụ n'onwe m o onye chọrọ iji ahụ otu pati ADC wee zọọ ọkwa nke ịbụ onye isi ala n'afọ puku abụọ na 2027 Hayatu Dean ezutekwalanụ Jonathan ha na-ekwukwu okwu o ndị gọvanọ otu pati APC agbaala ndị ikwe na ndị ekweghị ndị gọvanọ nọ n'otu pati APC o olu ha na-adazi ndị ikwe na ndị na-ekweghị o maka nwepasịrị a na-achọ iwepụ ụzọ dị mma maka ịbụ onye isi oche ha adị mma ndị ahụ bụ isi akụkọ ndị nke m hụrụ na akwụkwọ akụkọ dị Vanguard dịka m si na Vanguard ugbu a na-azọbanyekwu m na akwụkwọ akụkọ dị Daily Post na Daily Post ka m na-ahụkwa na ya bụ akụkọ na-ewu ewu na akwụkwọ akụkọ niile bụ na Jambo asịla na ị chọrọ ịga ụlọ akwụkwọ kọleji mmụta nakwa nke ọrụ ubi o unu agaghịzi na-elezi UTME otu arịwa nke ndị ntorobịa sila pụa ajigbakwa aka anyị anọghị n'ihe ọbụla bụ oku a na-akpọ ka gọvanọ Abiodun gọvanọ mba rituo anyị esoghị n'ụdịrị oku ahụ aka anyị anọghị ya asụ na-eyikwa egwu na ha ga-amalite mfanye aka n'ụkwụ ma ọ bụrụ na etinye gị n'ọrụ nkwa ha na nkwekọrịta nke ha na ọchịchịchị mere n'afọ gara aga ndị agha soja eleela otu onye na-eyi ọha egwu kpụọ ya ịkpụrụkpụ n'ime oke ọhịa nke nọ na Kogi natakwa ya ngwa ọgụ ndị o ji ebe ahụ ndị na-agba ọchịchịkwu kwesịkwara ichegharị echiche ma ọ bụrụ na ha chọrọ ibulu ọkwa onye isi ala na mpaghara ndịda. ndị na-agba ọchịchị ụkwụ ndị pati na-ama ọchịchị nke n'ugbu aka n'ihu unu chegharịa kwa echiche. Ma bụrụ na unu chọrọ ibula ọkwa onye isi ala na mpaghara ndịda, ọkwa maka m na-agbara unu maka afọ 2027 nke a ka Tiku na-ekwu. Ịta ikikere eze na ibe akwa, ọ nọ n'ọnụ ụzọ na-echeche maka igbukpu n'ime otu pati APC. Akwa n'afọ 2027, ịta ikikere eze na isu ude na ịkwa akwa makpu n'ọnụ ụzọ ama otu pati APC. Nke a ka Soma Sambo na-ekwu. Onweghị ihe ọbụla dịka mbịakọta ọnụ, ashashị, onweghị ihe ọbụla dịka na a na-abịakọta ọnụ. Ihe a na-eme na Naịjirịa wụ ndị otu ihe ha bụ n'obi wụ otu. Maka ọdịmma ha, ịchọghị ịkọtọ m ụkọ na azụmakọtọ gị, otu dị otu ahụ ọwụ ihe chọrọ inwe ịkpara ikikere n'aka ugbu a n'afọ 2027. Nke a ka Shewore na-ekwu. Iwu onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị 419 ahịhị wụ onye na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị agamevu 419. Nke a ka Kiyamo na-agwa obi na kwamkwaso maka ya bụ nkwekọrịta nke ha sị ha chọrọ ịchị otu ọnụ. Ya sị lee n'unu ndị ụgha, ndị ori, ndị na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ndị ori, ndị 419. Unu sị unu ga-achị otu ọnụ, unu na otu ọnụ. Ahịa Kiyamo na-agwa obi na kwamkwaso. Na nyocha ndị otu pati APC mere na Rivers, amamama na enwere ndị na-etozughi oke, amamana ma enwere ndị asịgharịda, amamam. Nke a ka onye nkwuchite ọnụ n'otu pati ahụ na steeti ahụ na-ekwupụta. Otu pati NNPP agbatịkwuola oge ha chọrọ iji were fọọmụ maka isozi ọkwa nke ọkwa ọbụla na ntuliaka 2027. Otu onye isi ekwutọ n'otu pati Leba Silao aha ya wee ze si mba. Enweghị ihe ọbụla bụ na ibula ihe na zonu na-ebutere anyị ọgbaghara n'ime otu pati Leba maka afọ 2027. Enwe ihe dị otu ahụ dịnụ. Ịka bụkwa onye anyị ji eko, onye anyị ji eme ọnụ n'ogo mba ụwa, ị na-anọchite anya anyị nke ọma. Anyị chetaghị otu anya na-eko na-akpa nganga. Nke a ka Peter Obi ka na-eto Oshimen si ya nwa jide nke iji onye na-elegha anya mara na olileanya ka dịrị Naịjirịa n'ogo mba ụwa. Nke a ka Peter Obi na-eto Oshimen. A sị onu otu onye o, ndị ọkpụkpe o, ndị ọlụ ọgbalaga elele onye isi oche nke Subebu ha tọrọ atọrọ n'oge gara aga na Naija tọhapụ ya si ya ngwa lawazi ọsịsọ dịka ha kụrụ ya aka n'otile si ya ngwa lawa ka ọ nọchirila ihe dịka ọnwa asatọ n'ọgba ha. Soludo asịlị ugbu a, aga m achụgide unu, chụpụ unu n'ọnụ damịrịda. Akwụ unu nwa sị unu ndị omenjụ omemma, ndị ọrụ ebube adịgboroja, ndị pasịtọ iberibe, ndị pasịtọ okwu ụgha, ndị pasịtọ ohi, anọkwa m na-echi unu na ndị dibịa oke ite. Aga m achụgide unu, chụpụ unu n'ime osimiri eburu unu awee na steeti Anambra. Nke a ka Soludo na-ekwu. Ọsọ ụwa unu na ya, aka unu na ya ga-ederịrị. Ya nọkwa na-echi unu ndị oke ite, nakwa ndị nke bụ ndị ụkọchukwu adịgboroja. Ndị ọlụ ọgbalaga wakpokwara otu n'ime obodo ndị na steeti Katsina na-egbu mmadụ 12. Otu nwatakịrị na-eme ihe ọmụmụ nke nwa oge, ihe ọmụmụ part time na Uniben ka a gbara tọgbọ na nsonso n'ụzọ ama nke ụlọ akwụkwọ ahụ site n'aka ndị ọlụ ọgbalaga. Ndị ọlụ ọgbalaga gbukwere ọtụtụ ndị njem ma merụọ ndị ọzọ ahụ n'okporo ụzọ awara awara na steeti Zamfara. Ihe Bonaboy na-agụ iberibe, ihe Bonaboy na-agụ ọ naghị enwe nghọta. nkewe gubona boy otu ihe di ihe mwota wana ihe oguwa oguwa ihe mna amari ihe owu nke aka DJ Tunu Ezio na-ekwupụta ugbu a. Adị m oge ruo ugbu a ka itinye tọnụ n'isi akụkọ nke ọbụla masịrị gị. Cheta n'otu nkeji ka ị nwere akara ekwentị m ka bụkwa 0800 123 8386 maọbụ nwanne ya bụ 0800 123 5453. Werekwa nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp. Halo,
1: enyi mba, enyi
0: otu a
1: oyo
0: owe
1: Dalo
0: so ndewo.
1: Emo oku na ikwu so n'udo okwuru na kibaza. Biko ala kremia. Mane abu okwa nka. Wotala. Nde pasta di buroja na ndo kide. Na ya ga chugide ha. Chuba ha na okosu mani. Ekwetra na nka. Awu na oge enwe ototo. Suko ya kota mu awu chide be dia mu pesi abọso.
0: Akwai gabali agbali kwa.
1: Yes. And awuru na ha yo tukata ha iba ha mu kwe. Nwa ga ejira aka m to one link no na state because of father na Canada state okay ma.
0: Mm.
1: Aha. So, shall we do tukata nde ba? Maybe so no one who ti de be to one link ga state. To ba ha leben ga even leben ga to ba ho ni fe. Apo ma ngeru mi fe.
0: Eh.
1: Shall we do tukata nde na okay osi mi. Pati ba link ga state ni fe. Ebe hana ma nya age na mando kite mande pasta di broja nda flash na flash na flash na chine ka ola ha
0: chai
1: ehono ndia ha ga ta
0: that's right
1: yoyo ndewo
0: ya gazie hadi mahuru mozi gi sey yoma antio yoyo ehono ihe a ulo oru e faru esi kuru di mma onye okwu ugbala obulo kachasi ndi nka na-ebu ndi njem eji na-akpata ego biko na-enyocha na ugbala unu tupu na-apụwa njem obula. Abu m comrade Elijah. Dalu so comrade Elijah. Hello.
2: Hello.
0: Ibatala.
2: Oyo beke.
0: Owei.
2: Ane ha.
0: Dalu so dedem.
2: Tonto munga.
0: Eh?
2: Ah, papa na fada ne.
0: Gani ru papa na fada?
2: Oyo, ebe m nwere okwu na good luck, Jonathan. Nna nwoke pụtakwa n'ọzọ. Ọ bụrụ ka ọ dị ọ mere ndị mmadụ ji asị ihe ka ọ wụde gịnị. Eziokwu da manụ ọjọ m n'ugbu a ihere na-emedị m n'ụdụ ọnọdụ dị otu ahụ. Mama ndị mmadụ ahụ nwekwara ihere. Good luck kwesịrị ga relax ala onwe zuru ike. O kele ezuru ọkwa PDP ka ọ na-achị ịbanye. PDP achịkwa ohụrụ na kụọ ya nwunye anya ọba ahụ ụrụ ya nwee pụta ọ ya ga-aga zie gị alaya solo udo asọpọtụrụ m ya ya chọrọ ndị achịba ha na ite ọkụ ya mara gị mmoyo
0: ya gaziere gị papa na fada. Na WhatsApp ma ahụrụ m ozi gị so yoyo nwanyị Portugal aha m ka bụkwa Happy Day Comedy o esitekwara m na Gasline o nwekwara ụbọchị ị ga-agafe n'igwe anyị na-agaghị anụ na egbuola ndị mmadụ n'obodo a kwa ụbọchị ya na-akawanye njọ. Ndị ndu anyị nwee nkwenyeghị ihe ọbụla ha na-eme ọ na-anụ Chineke ga-echebe anyị biko Chineke gbatara anyị ọsọ enyemaka. Abụ m Happy Day Comedy obi adịghịkwana m mma o yoyo nwanyị Portugal bụrụ na-aga ụda alụ sọ dị dị alo.
3: Oyoyo nwanyị ndị enyi mba.
0: Owe.
3: Adịche nwanyị.
0: Eyi ọma dede o.
3: Ndị enyi mba.
0: Dalụ sọ.
3: Eyi ọma o.
0: Ya gazie.
3: Abụ chairman sitere mobile ọkwa mba.
0: Ya dị mma chairman gaa n'iru.
3: Asị m na-eleba anya Charles Ikeludo. Ndị ka ha dara ala Anambra mbe na mbe na Anambra. Laf. Ha wee ndị ede. Ọ na ọsị m etinye ọnụ mbụ good luck Chinata na ya ga-aga ka ha. Ọ ga anọrọ dum. Mena he president na bwe mena ya nka na hare gbare ndo ko ba ti gure PDP be na nda ta president ta ri lo ji do kwanta ri lo ya gala control tawe ha go di ko tete ya ha ko tete tainde ma to bi ji ni oyoyo nde nyimba
0: owe ya ga zera gi chine chemela Adi mahuru mozigi nakara WhatsApp misi inyo amanti oyo ya abu mazio buni iba abu chestrim na kanungu ankedi nuguna bo ekelela moyu loru eja lo FRUS makandumodu anhanyo nendi okubwala wakatasi nogu dumiri ankahu kwa sire kwa si ekele kwa la mundi uwoji ahu mwurundi ahu ahu tana na state ahu kwa ibom nezurundi mwani hemberede oporuzo ihio kami iche bendo hanezu hanto yoyo hemene nkoma makanudi ahu jorezi wunjoga Jonathan Biko asina yacho kwa niso nua izo kwenye sela na foza chiamna kanungwa oga jona Biko gano donala wadika ahu omage chogi kono gideo bidi pia mwopolao Soludo zoni keo hapo nondi uko chuku na state ya nambara kao. Hadi mane mama isi mjisiku ikeo ya gazira gendewo. Halo? Halo? Ya gazie?
4: Kamo amigu loku. Nketna chiti igono uo. Nde tunafu baraga angono mire togara hiku. Sa, mike ni na rodye guo. Mike Father, like it too much. The teacher boss, I should work it up where I had an agar. Who won 2027 election of Gandhi? The Patiko Potra, go block up the people there for time, to them back for time, 1 year Botrano. It will let me a kill. A very good luck now that gives you from where. Come on, I get a shin at it to be with him. Maria get moved with that. Ya, Matapota. Ndi ananya ụgbọala ndị a ekwuru biko ha nwee mkpachara anya n'ihi na ihe ebelobe nke okporo ụzọ karịala ha jiri nwaa n'oge udu mmiri a maka taya ha echili ha ukwu elu onye buru ezawa ndị
0: ya gaziere gị mami good luck.